ma di sat ko sa sa zot pe se pa kou me wi ma la ma ka kou wi kon sa men don se pa COVID men yo kontre ma ka le koute a ti emisyon nan le radio ma jana number one bref me wi epi doktor dan no me ma ka dou sa sou ou ni COVID la ou koute sa ou kwa de COVID sou ou ni diabet ou kwa diabetize ma si zot sa chou.